soda nou kou ya ben keke we ve we ton gwan le pia kwe ve kou yi vwa den gwan men lon notwa we nou awe to ou. Mi do wezon nan mi va radio kanal FM di nya kandu kwan me be nya jojo wuta nan mi. O nye nya kakando otob la ne kwe di vok ove hotutu do le kpali me le kwa sire mi do mbya. So kudo ale ke ye ola non nou zon ye de di non ola ton kwa do do me vyo le. Adam de mo ye ye abe zanzan me unti, togo be do pe ke konan la me seme non no be nyon bwa, e so ha ho be mou do ke mou do ati ki abe mama ze aden gwan do to me, mou don si be milyon aton kankan aden som yo le jaman le denigman kwa ta di.

Joda nou kou ya ben keke weve, we ton gwan le piak peve kou yivou aden gwan men non non toa, we non awe to ou. Mi do we zonan mi va radio kanal FM di, mi akandu kwa mebe, nya jojo wuta nan mi. O nye nya kakando oto, blane kwe di vok ove hotutu do le kpali me le kwa sire mi do mbya. So kudo ale keye, ola non nou zon, ye dedi non ola ton kwa do, do me vyo le. Adam de mo ye ya be zanzan me unti, togobe do do pe ke konan la me seme non no be nyon bwa, e so ha ho be mou do ke mou do ati ki abe mama zi aden gwan do to me, mou don si be milyon aton kankan aden som, yo le jama le denigman kwa ta di.